minimini au femina no pay na minimini akosu abrafo but the two baby na pita and the chef for na aposu babo sa so che boy wodi woni mi die ni wonya nsa ye biara ba woni pa wo so ma ko kunya ni Jesus aso chini yeti so woni ba ba wo so ni wo so bari me bi wo ho a

minim ni awofa mu na no pa na minim ni akoso wa brafo me de du baby na pita eni esuafo no na aposo babo sa so a chebo wodi wonim die ni wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo so wo kunya ni Jesus aso chidi yedi se wonim ba wo so ni wo guso berime bi wo ho a

0: Tunsa freno. Sa ji sa ba kuma me. Bra ba kuma me.
1: Ye nya sa tu mi ko.
0: O kubie ni we ni.